0: amathemba ngasabhala nencwadi ngcane
1: Moya nomathemba
0: semnambithi unomathemba ngasabhala nencwadi ngcane
1: Moya nomathemba
0: semnambithi unomathemba ngasabhala nencwadi ngcane Amo semnambi Amo nomathe Kodwa yena saxabana Amo semnambi Eku nomathe Asabana nencwadi ngcane Amo semnambi Ithu nomathemba Ngasabhale nencwadi ngcane Semnambi Ithu nomathemba wema Ngasabhale nencwadi ngcane